0: Yesu we, maraba jaribu Mungu wangu we. Jaribu kabisa na kwa kama dunia mpeke mnajugusa mtumbo saki were were mie peke na niko naona Mungu. Lakini kosa ikukua yangu mangu ilifanana na njo Mungu wangu we. Kumbe ile ile silipenye mtoto wangu alikuwa nayo, ule na alikuwa na mpeke mnajugusa mtumbo zawadi kiwere were kia mwanamuke Mungu we. Asefa melejitime na najuya ye peke mtoto. Ningelejua mie mama kama marama family legitime waduru wakiwerewere mwingine legitime mandona yuko saa zawadi wa ndugu maraba siwe minezi mufai Mungu wangu we. Bia haya sana hivi kabisa, bia haya minajigusa mie peke mtumbo na niko naona. Siaonaka vya hivi hata Mungu wangu, siaonaka vya hivi, lakini Mungu anihurumie, nilifanya confusion ya manguo Mungu we. Mtoto wangu Mungu we, mie wabo mababa, siaonaka hata kabisa mdogo hivi, Mungu anihurumie, sikukuwa nayua na ikukuwa hata kutaka angu mie peke wandugu ningiliwaka nivi, singipima hata kabisa, singipima.
1: Nye ufulushi bata nikoma. Siepe kesha zikata maziwa. Alisha zikata sata kazimaliza. Ifo na mia ubwana ni agarasa zinamure kipere. Aingia kukote yangu miye. Mi peke ifanye kukote yangu karisi. Ufubwana sana kebeke yake. Kukuna mabaya yake yote. Mtu wajipana mtoto wake. Lakini wakumu na baba ndugu. Unasikia mbufuma na kwambia. Irizi mina kupati. Lakini irizi. Kondisyo. Sasa unasikia kondisyo. Kinashinda yoleda lomba. Hii rizi ukone fana situe hivi. Hii rizi usiangalake nyuma. Hii rizi siangike mumai. Asike mtu kuna chunga hii rizi. Wala ikuwa chunga sali vili ubevaka. Mafuna wana kuwana makondisio pardo. Na misi taitika. Ifo na mimi naenda. Kama ni rizi diwa tanipatia. Mwe ni chunge na ni chunge. Chunga hii rizi, rizi kuchungi. Minaenda. Ifo mina wakiana uwa na mie peki. Siasu njofi oblesa viveki wa kwanza. Pala tamukata. Lada wakiana na mie karbira mie. Ndawa kisha hii duniani kuna mambo mpaka jiska la mwale pinye. Mkwa kwa na mindi lelobe dawa mapenzi la kinga. Kwa kwa niende.